Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

5 zuwa 10 ga watan Yuli ranakun bikin tunawa da Nasiruddin Hoja. A yau muna tunawa da Nasiruddin Hoja, tushen shahararrun barkwanci na kasar Turkiye. An amince da cewa Nasiruddin Hoja ya zauna a karamar hukumar Akshehir. An yi imani da cewa ya rayu a zamanin sarkin daular Usmaniya, Yildirim Bayazit. Mutum ne mai muhimmanci a tarihi wanda ya sa mutane tunani da dariya a lokaci guda tare da wayansa da dabararsa ta yin amfani da kalmomi cikin magana ta yadda za su ba da dariya. Yawancin barkwanci da ake danganta shi da ana tunanin cewa game da mutum ɗaya ne, watakila kuma abubuwan ban dariya da suka faru da mutane da yawa a wurare daban-daban. Yana ci gaba da wayar da kan mutane na tsawon ɗaruruwan shekaru.

0: Turkiyya da Masar ta sami gyara a 'yan shekarun baya da manufofin Saudiyya na rage tashin hankali a yankin da kuma rawar da Pakistan ta taka wajen sauƙaƙa yarjejeniyar Amurka da Iran. Za a ga cewa ikon ƙasashen kuɗin na iya yin aiki tare yana ƙaruwa a hankali. A wannan yanayi, Libya na daga cikin rikice-rikicen farko da wannan tsari zai iya yin tasiri a kansu. Ko da yake Turkiyya da Masar sun dade suna goyon bayan bangarori daban-daban na siyasa da soja a Libya, ƙarin hulɗar diflomasiya da aka samu a baya-bayan nan ya bada damar gina dangantaka mai daidaito da masu ruwa da tsaki a Tarablus da Benghazi. Idan aka ƙara da ƙarfin kuɗi da tasirin Saudiyya a yankin, akwai yiwuwar wannan tsarin shawarwari da ke da hedikwata a Alƙahira ya taka rawa wajen dawo da batun zaɓe, sake fasalin ɓangaren tsaro da kuma haɗa cibiyoyin tattalin arzikin Libya. Musamman ma kasancewar wakilan Amurka sun halarci taron Libya na baya-bayan nan yana nuna cewa wannan tsari ba zai kasance mai takara da ƙasashen yamma ba, sai dai wata ƙafar diflomasiyya da za ta iya cike wasu gibbin da suke da shi. Sudan kuwa na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da wannan tsari zai iya ba muhimmanci sosai a nan gaba kusa. Yayin da yaƙin Sudan ya shiga shekara ta uku, ana ƙara sukar yadda wasu yunƙurin ƙasa da ƙasa suka fara nesanta kansu daga gaskiyar da ke faruwa a filin daga. Sai dai Turkiyya, Masar da Saudiyya suna daga cikin ƙasashen da ke da damar hulɗa da rundunonin sojojin Sudan da kuma wasu muhimman 'yan siyasar Sudan. Idan aka ƙara da yadda Pakistan ta ƙara bayyana a fagen diflomasiyya a baya-bayan nan, akwai yiwuwar ƙungiyar Alƙahira ta hudu ta samar da wani dandali na yanki da zai taimaka wajen cike gibbin da tsare-tsaren Addis Ababa ko Berlin suka bari, ko da kuwa ba zai maye gurbinsu gaba ɗaya ba. Musamman ma dangantakar da Masar ke da ita da rundunar sojojin Sudan, ƙwarewar Saudiyya daga tattaunawar Jidda da kuma hanyoyin sadarwa da Turkiyya ta gina da ɓangarori daban-daban na Sudan na iya zama muhimmin kayan aiki a lokacin miƙa mulki bayan yaƙi. Haƙiƙa, ganawar da Hakan Fidan ya yi da takwaransa na Sudan a Alƙahira bayan wannan taro na nuna muhimmancin batun Sudan ga wannan ƙungiya. Gabashin Bahar Rum kuma wani batu ne da ke nuna cewa wannan tsari bai taƙaita ga rikice-rikicen Afirka kawai ba. Gyaran dangantakar da ke tsakanin Turkiyya da Masar yana buɗe sabbin damar tattaunawa game da yankunan ikon ruwa da kuma haɗin gwiwar makamashi. Idan aka yi la'akari da manufofin Saudiyya na sauya tattalin arzikinta da kuma buƙatar Pakistan ta tabbatar da tsaron makamashi, akwai yiwuwar wannan dandali na Alƙahira ya haɓaka wata manufa ta bai ɗaya game da wani faɗaɗɗen yanki na dabarun siyasa da ya haɗa gabashin Bahar Rum da Bahar Maliya. Wannan kuma yana nuna cewa musamman a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara taka rawa a harkokin tsaron yanki, ƙasashen yanki suna ƙara ƙoƙarin gina nasu tsarin tsaro. A ƙarshe, tsarin da ministocin harkokin wajen Turkiyya, Masar, Saudiyya da Pakistan suka kafa a Alƙahira har yanzu ba wata ƙawance ta hukuma ba ce, kuma ba wata ƙungiyar tsaro ta hukuma ba ce. Sai dai yadda tarukan ke zama na dindindin, yadda batutuwan rikice-rikice ke ƙaruwa da kuma yadda mahallarta ke fara samar da wani salo na bai ɗaya game da makomar yankin bayan yaƙe-yaƙe. Duk suna nuna cewa wannan dandali na iya rikidewa zuwa wata muhimmiyar ƙafar daidaita siyasa a nan gaba. Musamman idan aka samu wata manufa da ke baiwa ƙasashen yankin damar mallakar warware matsalolin da suka shafi Libya, Sudan, Bahar Maliya da gabashin Bahar Rum. To, ƙungiyar Alƙahira ta hudu na iya zama ɗaya daga cikin yunƙurin da za su aza harsashin wani sabon ginshiƙin diflomasiyya a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a shekarun da ke tafe. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Yankunan rikici a Afirka.

0: ce kasancewa gini na wani yanki kawai ta zama muhimmin gadon gine-gine da ke nuna haduwar al'adu daban-daban. Muhimmancin fadar Ishaq Pasha a UNESCO baya takaita ga gine-ginen ta kadai, haka kuma tana jan hankali saboda kakkarfar alakar da take da ita da yanayin kasar da take cikin sa. Tun tsawon tarihi, Duhu Bayazid ta kasance kusa da manyan hanyoyin sufuri da kasuwanci tsakanin Anatolia da Iran. Saboda haka, ana daukar fadar Ishaq Pasha a matsayin ɗaya daga cikin fitattun shaidu na wannan tarihin zirga-zirga da hulɗar al'adu. Kasancewarta a kan wani tudu mai tsayi ba wai kawai ya ba ta kyakkyawan matsayi na gani ba, har ma yana nuna tsarin mulki na lokacin da kuma yadda gine-ginen suka dace da yanayin ƙasar yankin. Daga fadar, ana iya kallon faɗaɗɗen fili da tsaunukan da ke kewaye, abin da har yanzu yake nuna irin dangantakar da ginin yake da muhallinsa. Dangane da kariya, fadar Ishaq Pasha tana cikin muhimman wuraren gadon al'adu da Turkiya ke kula da su da matuƙar kulawa. Tsayin wurin daga matakin teku, tsananin yanayin sanyi, sauye-sauyen yanayin zafi, dusar ƙanƙara da iska suna sa kare irin waɗannan gine-ginen dutse ya zama aiki da ke buƙatar kulawa a kowane lokaci. Saboda haka, kare fadar bai taƙaita ga gyaran gine-gine kawai ba. Binciken kimiyya, sa ido na yau da kullum, da kuma dabarun kariya masu ɗorewa suna da matuƙar muhimmanci. A yau, batutuwan da suka fifice wajen kula da fadar Ishaq Pasha sun haɗa da gudanar da yankin, tsara kariya da kuma kula da baƙi ta hanya mai ɗorewa. Tsarin UNESCO baya ba da muhimmanci ga ƙimar tarihi da kyawun gini kawai, yana kuma duba yadda ake kare shi, yadda ake gudanar da shi, da kuma yadda za a miƙa shi ga al'ummomi masu zuwa. Saboda haka, manufofin kariya da amfani mai ɗorewa suna daga cikin muhimman abubuwan da za su tabbatar da makomar fadar. Wannan tsari na da nufin tabbatar da cewa fadar Ishaq Pasha za ta ci gaba da kasancewa ba ga baƙin yau kawai ba, har ma ga al'ummomi masu zuwa. Ta haka ne za a iya samar da daidaito tsakanin ayyukan kariya, binciken kimiyya, ilimi da yawon buɗe ido na al'adu. Wannan kuwa yana daga cikin manyan ƙa'idojin UNESCO wajen kare wuraren gadon tarihi na dogon lokaci. Daga mahangar Turki, fadar Ishaq Pasha tana daga cikin muhimman abubuwan tarihi da ke bayyana wadatar tarihin gabashin ƙasar a matakin duniya, tare da fitattun gine-gine da ke birane kamar Istanbul, Bursa, Edirne da Konya. Wannan fada da ke tashi a Duhu Bayazid ita ma tana nuna irin yalwa da kuma matakai daban-daban na gadon al'adun Anatolia. A yau, duk wanda ya ziyarci fadar Ishaq Pasha ba kawai tsohon gini yake gani ba. Yayin da yake yawo tsakanin farfajiyoyin fadar, yana fahimtar tsarin mulkin da ya gabata. Yayin da yake kallon sassaƙar duwatsu, yana gane fasahar zamanin. Yayin da yake duba wurin da aka gina fadar, yana fahimtar dalilin da ya sa wannan yanki ya kasance mai muhimmanci a tsawon tarihi. Idan aka yi la'akari da fadar tare da muhallinta, ana samun cikakkiyar ma'ana da haɗin kai. Kasancewar fadar Ishaq Pasha cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO yana nuna cewa an amince da ƙimarta a matakin duniya. Haka kuma yana bayyana muhimmancin ayyukan da ake yi domin kare ta da kuma miƙa ta ga al'ummomi masu zuwa. Fadar tana daga cikin muhimman misalan da ke nuna yalwar gadon al'adun Turki da kuma irin haɗin da wayewa daban-daban suka samar a tsawon tarihi. Fadar Ishaq Pasha wata gagarumar alama ce ta tarihi da al'adu da ta tashi a cikin kyakkyawan yanayin ƙasar Ar. Tsarinta da ya haɗa al'adun gine-gine daban-daban, ƙaƙƙarfar alaƙarta da muhallinta da kuma asalinta da ya ci gaba da tsayawa tsawon ƙarnuka sun sanya ta cikin fitattun wuraren tarihi na Turki. Masu sauraro, mun zo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa da ku a mako na gaba domin gano wani muhimmin gadon al'adun Turki. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.